0: dengar FM keselimahan dan berasedusun. Manta jam ke siam ke suabun. Bisa menjam ke pedam dua tangan.
1: Pada itu jam kuat siam telun apa dalam 2 minit ke Saban atau melambut semakin awal terau di ceramah pindah tempat dusun ceramah khas mal hijrah 1400 apa terpada walu hijrah kepian datang kita tahun 2002 apa dalam masihi
2: pada merasan pindah tempat mal hijrah 1400 apa terpada walu hijriah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tampinai ko ngawi kopi wasian am kataluadan kumadtoy sanan tampinay ngawi da inangga ko na po dot poy ngayon isadu tay ka idsamok alan sanda dot olidas ngawi am olinahas ngawi at pamusarahan kyo bainat ti narikat nakawagu tadaw tagayo datulon Islam iraitan da tadaw da hijrah kyo. Tadaw hijrah na pagti nga pinantadan dat pangitaban daton wagud Islam. Punusuyan dat tadaw na kondolian dinabitokaw inabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad pagun Makkah al-Mukarramah minundaliw hilaid pagun Madinah al-Munawwar. Ang antok na po dito tadaw hijrah ti nga mangantokaw da po tulay tay ka painukadan takaw kiya paing kura-kura kapiya dat mundaliw itit ralan kapasyan kya paing magatan takaw o kapasyan paing magatan takaw mantadit arat kumahilo di awasyo kya o mantadit rong kumalan na pakasari-sari paing magatan takaw dit abariga na o mantad ngawi dit aw kopud ngawi-ngawi paing magatan takaw da dit o indama na kapiya o mantad dit buburong usan takaw kya pay magatan tako da dat sumiliw ditulon dit at tabay nakapiya ginawa. Tampinay ko ngawi, pay nukadan tako na pakawagod ti nga baras ka na pa dit kamalahingan nung pay ngadap na pa nga kadat mampus-ampus at pay ngadap ka sa sarikya. Tumungag ka om mirikaw kawago. Om nung pay tungag na pa om pay nrikaw ka sari-sari nga kadat pay nrikaw taririma kya mingkakat om lumang ka di. Om nung manglaang toy ka manaw-panaw nga kadadat maniririma dot manglaang om manaw-panaw gisam sa gigisam kya. Maganangkus ka om gampotan ngawi it nuno na pa it imanimanon. Nung oidupan na dots manangkus nga sumakay karita kadyalag kya.

0: na po ka sa barang akaritad larat as makaigapal ka. Ilan na at painukad ang takaw titiya, painukad ang takaw. Dit nuno na po it imanimanon nga orikot ngawit nung kasap takaw na dat popoy magot ang poponda dat ralan ka po siyan. Amuntak na po titiya tampinay, pain surat at isa firman Allah subhanahu wa ta'ala.
1: It surah Ar-Rad.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusikum. Rati na padaw tinga. Aw po'y magaton, to'y ka aw po sinduran da Allah subhanahu wa ta'ala o nasib sa sangulun. Gisam dat mimpari-pari yao dat po'y magat at nasib daw sandiri. Kamayan na pa diti ayat iti, nga itakaw aw milodit po'y ngagat alangan kiyo. Aw milodit paluwadang kasarin po'y ngadok. Aw milodit pakadadang aw kiyo. Nung sumiliw takaw na pa tulunda kaya, nga it kumaparo-paro. Nung sumiliw takaw na pa dit alidastinan, nga tumanod takaw ngawi na nuno na pa at panuhan ang pagaduhan na doktor. Nung sumiliw takaw na pa da doktor, nung sumiliw takaw na pa da tsigu, polis, pansyarah nga isa na ralandiri. Kaya tampinay, giyatan takaw na dat sumikul. Akon ka penganda dat wara ka ajayban ka di. Pakada da amurimikat ngawi kakiya. Pay magatan takaw dat nuno na pati. Sapon ilat aw ko pud kasari-sari. Sapon ilat abulabul. Sapon ilat gaya panganak. Sapon ilat buburanguson. Ang agubo ngawi it man takaw sapo ilat kawayawayoan dit ang arat. Kaya tampinay, nung asapan takaw na pangawi sumapri nga milanagi dat pay magatan nung na paralan ko po siyan to ko. Tampinay ko ngawi, kiwara nagi at manghot kiyo. Nuno ngawi man to ko po'y magoto, dat suwang ko po siyan to ko di. Simbar na pati nga, kumaysa na po, nga ito ko tulong Islam, nung isa-isa na po it, au po na ko yung kakatsambayang kiyo, nga ontok talaw bay no, pumansa ito ko dat ralan ko po siyan di wago kiyo. Timpo na ito ko da sumambayang, kada no andado da suwab tayo kasuwab din na. Timpunan to ko tadaw bay no, istiqomah kiyo. Kamayon na pati istiqomah tinga, papay magunan to ko kapiyo itiralan da sambayang, paralanan dat gisam sa gisam. Kada to ko ubasan ay dumagada diti sambayang, lantong pempasi po, nga takaw, lagot-lagot ang takaw na pa'y kakat kiyo, iti na pasampayang iti nga wajib, awa mila dat kadan, kada takaw na, minidub pagunditi, dat masa dat pengad at takaw sambayang. Pa'y ka naging awik kiyo, tampinay, ilarukun Islam dila suway dila, miagal ila puasa kiyo, santab takaw pa'y pasi, puasa takaw dit aw na kayong kakat aw nakaralan, nga maan takaw da kodo kiyo, kada toko idwanay na matay nagi iti puasa itoko na pati nga pinatod da Allah subhanahu wa ta'ala iti pambagunan nga pagumbalan tamad at tapat tay kapiyah nangku dat sumambah da kinarahingan tay kami namangon id Allah subhanahu wa ta'ala antok dit hila toko po id alam azalik ya aw po nasusuhiti pamagunan kiwara pinibatasan takaw na minamangon takaw Allah subhanahu wa ta'ala baras ka Allah subhanahu wa ta'ala alas to bi rabbikum rati daw magakun katay dat iyakuh nakapiya at kinarahingan di kayo simbar takaw na pagtigyatan pinay nga kalu bala syahidna kakun nagi ikana kinarahingan dahay ampata dat takaw hiti pamagunan ditigyatan pinay antok iti pain surat nagi afirman Allah subhanahu wa ta'ala. Baras kada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu lijin wal insa illa liya'budun. Aw kuwinarun to'y ka aw kuchinipta ila jin ila tulun suway ka sumamba na to madaho ka. Pain kurapa nga abalinga takaw hitin suang pamagunan kitang pinay. Agumo o kabalinga natan hitiin pamagunan. Gisamdat nalingan takaw ibatas-batas takaw miyampay da Allah subhanahu wa ta'ala hilaid alam azalikadi. Kiwara o lumis at kakita-kitaan. Gisamda o lingan takaw na di o sumambayang. Tunggalan na minting kuyo mga ipingin tangawi. Am kiwara na gikawago itinuman am takanon dit o sanang kapurimanan. Gisamdat Olingan, aw mi lot at maginom. Aw mi lang maginom kinamal, maginom mantaku. Am isway-saway nga wikiya, itakaw na pa tutulong Islam nga haram nga wik at miyagal dirik. At ang pinay, am abaling at akaw naging nga wik dit, aguma to sindiri. Gisam da olingan takaw it retanda roswa kadi. Olingan nga wik retanda riba, am olingan nga wik agumo it kasalan am ikararatan dit. Miyampay ilo to sindiya. Ilo na pa nga mga wit ngawit na itakaw ilotang pinay kumahilad idswang naraka na uzubillahi min zalik. Ang kumada itakaw, pangkura pa dat abalinga nga kanaw po yung magatatakaw. Kadaan takaw ngawi ilo pagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagi paralanan takaw ilo panuhuan da Allah subhanahu wa ta'ala. Tampinay ko ngawi, ontak liti papay magatan ralan kapasyan, amamansay ralan kapasyan di uwagu kadikya, isa pakawagu panimbarasan damantad itikya, itako miyampay tambalut, tampinay sambal-sambal, giratan tako sila to rahim, nung isay-say na po inakumbalat mililimut-limut, nga papay magatan tako amal solih, kadaan tako kawayawayuan miyagal idakya, isay na kumbal di awmi sisirat, isay na kumbal limintagod, isay na kumbal limitorog-torog, isay na kumbal ngawi malas dat nunu na po at aw nakatunduli nga takaw may takaw uputay sila turahim kya alingan takaw ngawi it nunu na po kararatan tulidan takaw itambalot tampinay ngawi magitutulid takaw alingan ngawi it nunu na po nakarol ginawa nunu na pa ngawi it kakwasan at ginawa takaw kya itakaw na po hitid pamagunan nga pinato da Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah Allah magampuyat iti pamagunan mangimbawasi nga wig kakitaan ay sa karag nilakakaman ay sa nagi suwang pagundi ng arag nung magi ang katatakaw na pagkyo nga korositakaw na pagtinga miyagalit misasab misasangod nun na kyo palis-palis na uzubillah minzalit tampinay ko nga wig ontok na korikatan dito daw hijrat kyo isa pakawago panusuyan kumada dito ko tanganak tangandu tangakusay tamangan to ko tinsanan kalidasan kyo isay-say na po inakumbal na mamungkus kyo kanaw po yung magatotokaw ralan kalidasan tokaw kyo tingkad tokaw na mamungkus iti na pabinungkus iti nga karag na kalidasan ditulon mamungkus karag naging kalidasan dilatulon dit sangin samak ila mamungkus miagal ila tanganak ila baragang asambayan na pulalisun da binungkus nga karag na kalidasan dilatanganak kyo ang kawagod tang pinay isa pa kawago gatang na padila bungkusan dila nga apagan kapiyo kiwara nagya bungkusan dagi samparikat at dua na hapad ringgit agatang kya nung manikid tadaw na paggawid at dua na hapad ringgit apat na pa tadaw nga dua na nahatus ringgit karikat tapad dua na hapad tadaw nga karikat at apat na hatus ringgit karikat na pad talo na hapad tadaw nga kawin at anam na hatus ringgit kya mambazir kya tampinay nung batinong kapon takop na pagtanganak paganakan nga kuhup na damangin tiro nila suwang dapur am suwang walay kabalin arasok tanganak ya kabalin ngawin at nuno na po pangakan ngakan in suwang walay pagin ka nagi kawagot ang pinay kya nung orahiyan na po dat anaro-naro umur takaw kya nga isaysay na po it orahiyan na manginom dit ongomis mga kandi ongomis mga kandit ongosin ngawin kya itangadalan ngawi nga kada takaw na ubasanay tumingkod takaw na megal iri mangan takaw po po'y magata iti kalidasan tinan takaw nuno na po nga tundan takaw panulukan do doktor kya ang pahing ka naging kawagutan pinay nuno ngawi ang mangan takaw po'y magatod kumadid sukod wago kya tanganak kagumuan na pod sukod wago bay nagtinga aw tumad-tumangkiyan nila telephone kya kasuwabon gisam tanga daw. Am tanga daw gisam sa sadapon. Am kiwaran nagi amad to daw to suwaban. Aw tumad tumangkiyad am lumangkang dila telepon kya. Antok ta daw ba nagti kanaw ko piya. Tingkad ay toko. Gampoto iti manimanan toko. Am kada kampayat ila kawayawayon tangarat kya. Kumag kamalihingan ngawi. Nung kiwaran na po tanganak lid sumway-sway kawayawayon kya nga. Kada pulagas. Isamakan noh angatan, tumanod diralan ko pasyan dit awasiw. Pampain ka na rin, tampinay ko ngawi, panimbarasan dit adaw bayanad ti. Siyaw nga wedi kayo natkiwara na it baras dit aw nakapunang kapiyak ya. Kapiro ba ta kakawagid suway kasiwatan suway talaw sansanang-sanang takaw nga wedi kawagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panabarasan pinatamat maali hijrah 1448 hijriah iti pinalambus di Ustazah Solitah binti Sundam mantan ko pisan hal ehwal agama Islam Pugun Sabah Jahins Kuningaw.

Ang ganap yan sining na rokot ako tiro di kaya sining mata di Luis Gangoy. Tamalot na kayo sa do. Pagulay din rokot ako sining mata di Robby J. Harap yung bulutan na repitong kiyadan. Ang nagi sining mata di Aben. Kakal automalup. Amin ako tata na ba na ti jam ko. Hapad talo na pada apat minit ka saban tin kayo ng takaw. Masa-masa ito kung maginang uhitin na Radio Kine FM kasliman barusun na may frequency. Asiyam na ba na mapatitik turo mingis Kine FM kuhay aramay ba? At ipagilangan ka pamarimitan mal hijra sa 1400 sa patabadang 8 hijra kapiyan natin iti taon doon na ribu doon na pada anam masi na itanwa tas kiningaw kya paharan dat ka doon na pad tulan ka anam kya taon doon na ribu doon na pada manam kapiyan dat tadaw ka anam katimpo na jam kasi ang kusaban gisam da tapupusan kya kaya na pangiti Dewan Super Cemerlang SMK kiningaw 2 kiningaw kya

0: Kumari ko di masa-masa makan kasaban kapi sedangkan dah mamabut-mabut kaya. No binabut da kayo. No binabut kayo kasaban ba na tipinay. Nasi goreng. May ginuring tipinay. Tay katapad. Ano na pa man na kayo babuta at ikakan ka sa banbana kaya tabi na alansan dat magawit at kalidasan na tinan am na ikagirsan tinan ang paralingway dat bayang kurit dat inuman dat miss kapiyak ya mani pong balumbal ta mad ya balumbal dat manginom manadit orwan dat miss kapiyak magalait ako dat antok dat rol kancing manis kadi am nagi itit kumadikoy dit mga kanda tubat tabi na kada di ko lihway tabi na ya. Armatiat calling alala nalingan na tubat ko'y walay kakya ilo na din duma kaya tabi na yun karikat na din duma magalagat ag gumaradya pagkura pa nga sa manu na patabi na nga masisidat mingat-ingat ako kaya kumadit tanganak may pingat maling na kayo kasari dat mga ito tubat ay kamakan na tubat at rikat at timpo pwede natin jam ko kapat dulo na pada maturumin at kasabal mga listo pa ginawa sining matadi George Lian tamalot ko ilin sa do so ito nga gusto sining matadi Esuli pinapatan ni Brenda Londo pinarubaan minigoy at pipusan ang nag-iisapin Rasiman ontok tadaw minggo kina FM ko hoy aramay bo
1: aramay bo.

0: chill lang, kapisa na nga. Eh, yung kukura ka pa rin mabay na dyan, chill lang.
1: Oh, doy, nakurikot ko piyo yoboy bay no. Kapisa na nga nag-i-oboy. Eh, alay do, kung natano ka kita di ka oboy. No, di ka piyo tinipinubay na to nakurikot ko dhiti. O, so pong nagindingay kinurikatan?
0: Eh, din chill lang. Kada bogya, autay milor mi ko dhiti in chill lang. O, sindak no sunduan ko minahiting sakaling nga kapisok mo po nakarong oboros na yung sila.
1: Aray, napisok digya ko piyo-kiyo. Oh, oh. Akan bagya kay Radio Dio Boy. Kauhot ginawa ko. Nakuro to, alay, good aminoid hiti. Oh, kisunduan ko piyo bay no, kiyo oboy. Sunduan ko piyo no, no. Nakamananga team no, World Cup.
0: Ii, akan bagya. Doi ko piyo di yung sila. Sunduan hijrah bagya yung sila. Mundaliw kumadit labid o sonong.
1: Oh.
0: Tumangkiyad doon, napakawoyan dito ako sa no.
1: Atatototo, atoro ko piyo. Andasan good, World Cup ako mo yun.

0: Ay, mangyum da to sin. Matay-matay masih. Aw, na paaparo. Amo na di kakan. Ay, so kon wan to sin bagyo.
1: Oh, no. Uy, gimadi, oh boy. Miagal to ko bagimanti. Matay-patay do masih. Magihum ko pasiyon.
0: Kyo, enchila. Aray, kapasiyon. Kapasiyon, enchila. Eh, ano minanitig ka dahil no di gulo di... Aramay na nakita ko yung chila. Nakita ko yung status ni Lisa.
1: Ramay-ramay ko piyon dat minggu perpaduan baka kari o boy. Minangangati Lisa om igu Aida.
0: Oh my.
1: Minamon sa program ko piyon dat dilo. Ramay kyo.
0: Ko. Belia berwawasan nagyak pilis.
1: Eh, kapiyo moti.
0: Apragat naman mo sa program. Nga, ano gaming ko perpaduan dari Angela. Eh, bahay na ako naging mga kapiyo nakarangaw ting.
1: Oh, bahay na naging kiyo, oh boy. Eh, otopot na po nga. Yoho nga, wago naging nakarangaw, boy. Ako kapiyo kasara mo di, oh boy, nga, miyagaldot. Bay no, nagi pungonjuran ka kanto di. Hontolon na po, nga poposindak po kapiyon sunduan pisampuruan. Mungigyon Malaysia, kabo di Lisa.
0: Oh, iri no pamait. Okay to ko hil Facebook nga edit. Okay to ko dit. Har hologuan menteri hilag kekeke ang chila.
1: Oh, iri no ri, oh boy. Aramay no ki, oh boy.
0: Iri no ki.
1: Harong ay kapagitanan ko basanan, sumayaw ki.
0: Iya, om haro di bersama di program di ko di ang chila.
1: Ay, so.
0: Oh,
1: takanan ko basanan no ipinandahay di, oh boy. Kuh, ang asadap na bagyatakan nun, oh boy.
0: Eh, aray! Nakamiss ko na di ako PM sila.
1: Iri na di ka, oh boy. Eh, tunggalon, Miss Sorita. Ano akana nam inuman no, oh boy?
0: Maninggorok po tiyan kung mandaduton nagtakanon kiyong. Alay, dok, PM Angela, mga nudodok ko.
1: Siyo, oh boy. Kanagi, ika magugulog, Monorita. Gawoy ko, lingok.
0: Intay pagit, yoko kawagpasalaon, Angela.
1: Eh, ang isa'y pwede pasalaon.
0: Langat, ano ko nasutun na yung chila?
1: Hindi, kiyo.
0: Ano ayaw ko dadit? Asadap na kiyo? Nga, Korean at mihon kiyo.
1: Ato ko'y, atapat ka tinurungaw ko di. Kaubasanan na pa nga magkiano'y oboy dit. Agumo.
0: Hijra, Angela.
1: Ani?
0: Hijra.
1: Ano gima kiyo?
0: Nga, kaguman ton si manok yung chila.
1: Ay, makimamaha kawagod ton si. Poksilap na di geti o boy akod ka hijra hiti
0: yi ka nga mo geti o kuri mi nga o gumuan ton si miyagalit gatang pambayar o kuri pia it mi kyan chila
1: kapir yo boy ba no inuman nyagal ko basanan matu
0: waig to madinuman ko tiin chila it alasulasok kyo
1: na iti bar no kangam dot hijra
0: din chila yi Angela
1: no
0: isay tim sukungan nud World Cup di tiang chila.
1: Isay ka manang iri na tingku.
0: Mabuyok mo yung chila.
1: Ano kawago susuyan sa nukot minggu tiso? Kadali huay tikit tadaw ko talo jam ko pa na miso talo na pa minit ka swabon.
0: Sanduk ho.
1: Sanduk ho.

apa? Jingit mo manibuni rapagon, manilira pay trukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay nawo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.